sera nga jidi ni nga korro jakal dal mare ke yenge borga biri bone